alipo ye narambi ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na ngana.

alipo ye narambi atikundi dzao kuma sunga fana nawo ndiwe aya ndiwe kabasi dia saka uyangana

alipoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana

alipo ye narambi atikundi dzao kuma sunga fana nawo ndiwe aya ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana.

alipo ye narambi ati wundi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana

alivoe na rambi atibundi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazidia saka uyanga na angana.